0: Eng Nandi ogo maswek chemchindos inyorwech eng 91.8 FM.
1: Meame nengutum komi nengatip. Mami amune imwa tuguk chechang anan ialogu komasin ako masi yegetyeme ilitit ngolyo ako mi oret agenge nechulat nekemuchi boishe. Kiboishe nitani asikecher biik eng kasarta age tugul akobo kamanutiet nebo kemwa imanda.
2: MOFM
1: 91.8 Kapsabet.

0: notok neititaat. Ngetestai katakinget choronok JJ Makibur.
1: Jambo jambo bisa biyo mune.
0: Bye bye jambo mingi.
1: Ya bye bye agane motinye nganana wegi choba kongwe mungo wakei betun ne ter ne tumgwe wakei ino sabinyo. Aleni choba kongwe akotestas wea juwe chamnyache. Asna na angetichu anamen my lively wife Martha Makibur. Ak lok yuk tugu lene lemi. As Makibur family stugul ongi tog. As mi chose agap kulumben Juliana Davi biyo siya senu sonik. Negi okta kwa churita Juliana Juliana Davi okay. And then Eunice Biamdo. Pas ako anyo na pometisti MC Ezekia. Ngeet pwa na utangulie yeto kwito yengara prele. Kukine wakinye in treasure in Winnie. Elongiza wachakten kipkemo ente agat wachakten wapengara prele. Amuno okwe kiyo mi front line. So pwa no taje ak Radio Colas tukul chepa pometisti. Ungi yeto kinge gara prele impetu tabraini. Gloria man ngeet pwa na ak temi tukul lengenya chenje kuku sistaros pastarecho. Unge tien tukul lengol ser. Puni empuch mawati nyengal. Kimira kubro karabrede obu go togo ti tukul ago bwa no bungal boto bi ga bimo jay jay mo kubir mo nyewe o mi kaka mire bo metisi thank you
0: ngongwe kabesa jay jay ma kibir engore en gararan ko no tana go so binda ko masane banarok go so binda ni
2: kongwe kabesa ena das ne gari go no ina mo chi chuba kongwe eke go gi gatin me bisho Wagi katin kapsa ile gimbo.
0: Mhm.
2: Wagi katin kapsa ko sene principal ne gbare goris agoneti agstaff to gut eje gogi katin. Ane sigi gane logo gogi kata kapsa. Ale gi ebjo nogi. Goi katin bias kara Aurelia. Gogi boy boy gi tu kapsa. Oi boy boy gi to gut injinia goris. Ale ta moga sa gitu ene mogo so vida so pamwa gongo embi chodu. Angeto kanyo longeti eche gocher log PSV pishu kolenjo gilge kapisa bachel sigi kolenji kyane ko kikibute che kikure soi ko kyaldo han che kyaldo tesu ko soma na ureli ago nguni ko mi mite na imwale mune ko ba ureli ane ko borcha ureli agi matinye kuoshe ko mi sekondari ai ko kale kure ne sa che so mwongoro kale tam ko ka sagi ne mo soi in kongoi Tena ange time bi tugul alenji orib kelo eje tese tarop tawe bisho mat ko ga lo gen bitani ga pisa bi kyo gong ta gerib ke
0: gong
2: gerib ke ga sa ko dore te chobo ki ta ga nomo cha ma pisho bi ko gorun ge mi blok ki ki bo ta ga sa ga le pot fa dia ko mi ga ni sa se ten bisho ni nyo kale ga sa ongi ge sten ge tugul ta nomo sto igemo Kongoi kabisa en kiyoe nganisa angen ole kiyoe nganisa kiblok ki so amache anget piik tugul pastaek ne baranisiek kandoik tugul ongikesyinge ketoret kabisa kikakitoret in arap kimeto so angen ole ongetoret bondo non anyot kwesindan yu kikimi arap kimeto so amache ole piikab African Gospel Church otogotin angen ole nyone bisyo piik tugul ongikesyinge kiblok ki koru kongoi ebis
0: Ebe berurin na otakinye ko sobinda ng beberata na daiga isha kullo chokang ito e tsai tamanogeng ole gita se taigi ngeti joro no laini me uti ilo kabwa tuna ba star 624 gore na fast na tana garara neng karolet na tana be chabrani igiri lege nyor chuge boraina na tana mye iyal chuge agi nyor chuge agi ngoret na tana ititaat ni tana gitego star 624 star 1 hash ogone boraina na tana gararan en karolet na tana mye neuni iye gibendi togo kibage nge boraina na tana gararan iyal chuge agi ngoret na tana ititaat star 624 star 1 hash aduget na taiko Kebun Imbaroindo, nonton negaraan. Ken ciri-ciri nanti Hills.
3: Jamke. Bishop itu, yang mana Bishop?
0: Mami ngalah karibu.
3: Gonggoy. Bishop yang nafas niki ku nawar siangnya curu nopo yang kau tahu ni jorwenu kesorial fast rejat bor mau cincin ku gungnyal ya sini gonggoy selamat. Bagi lapis tute mau cie pastari coba rangkia gonggoy ku sopin doino aku mendoang guno. Siangnya jorwenu kosmas makono ringun ya sini yang tua Julius taruh singnya. Mau cek melukuh, gunting rondo, singgah tua family, nampak apa? Mengapa gunting rondo agol? Mau

0: Aya kae ngoron kegere nyuton go bibi kyo kaguyo gine agma star 447 hash agi nyon duga number 2 ogo gile chine nyore kition nguni akirgo madam igle Chris Chris kae gore nae nto ei kae ngeta mama nongo choki kabisa yale otgototo ngwa nyone soko kale otgototo ngototo minyora nyosa barita nga mungo gile niko
1: weekend special gage test 9000 go 10000
0: star 447 hash kirwa bichono
1: yes
0: ni nono gora jitane gile philip
1: abwana ngo uno
0: ai nono gora jitane gile yego
1: abwana ngo uno
0: ai nono barnabas
1: ibide nga nyila nga utoka ga nyoso ko me successful go toto nga nyoso ko nga tesu bu go ita ga tage ibide nga nyila nga ina number it nga tena number 1 go 200 then to get numbers
0: Enduga number 2 ichile goro star 447 hash kama gele koke sigele weekend special koigo dego 6 ko ali newton ke torchibe juton aina busi nei ah kage torune ni anitan aina madam ni gele lili eh lili ko jitu na tai lili ke bo ba atiban lili amuga weekend special ngudi ngotkot ka inyoso ko yugana mena mki nyoni ngune sabari tange muko na mbati ni star 447 hash okay nyonduga number 2
1: yeri lario
0: Hilari kwa kwa banga ni manaji.
1: Kwa bida nga nyula yenge kako nyo ilari kwa nga nyul somuk lakini kwa mwa nyuri.
0: Ani Kristi lini?
1: Kristi lini nga nyule na dara Kristi.
0: Lakini kwa kwa torchi?
1: Kwa hile jingi chobarchi nga ichutu kichok between number 1 ago 200.
0: Kiri kwa uchosea?
1: Ehe.
0: Aino nga na cheruto?
1: Ehe.
0: Aino. Ehe.
1: Ino na chipko gei.
0: Kiri mada mingo niyo miliga.
1: Ehe.
0: Yani wajutu na tai miliga to maot kai kwa yari. Agere ni mwati kwa baru wali inyore inyore na tai.
1: Yes.
0: Star 447 ash kagima agile. Elegibarchi ke tunga lechu wakile tuge na mangapi.
1: Tuge number 2.
0: Imi duga neto number 2 kwa wangage siri gile weekend special. Kwa hile kikoyito 10,000 bichu miambili.
1: Weekend special 10,000 kwa itibing miambili.
0: Ako nito kura isi. Star 447 ash agiwe duga number 2. Ako yonga kama wunita mbo tiyabili. Ano li mechita nige ichu tu. Mechita nige nyone na taso komurwa. Ino niko para inda ngu.
1: Ini time yako.
0: Star 447 hash agiwe duga namba gapi?
1: Duga namba 2 namba mutumba. Mami 25,000 lakini mita weekend special 10,000.
0: Kasi yuta gomye. Star 447 hash.
1: Duga namba 2.
0: Duga namba 2.
1: Weekend special 10,000.
0: Ayikono wane ini utan guess when. Ayino jitana gile ngeleche.
1: Yes.
0: Ngeleje ke chutu na tagenye. Aino jitane gile koros.
1: Ninono Arun.
0: Aron, go, eh, kaha, go, no, legal, like, ni, go, to, kaha, go, ni, mara, in, ne, wa, koma, anam, gi, go, nyong, go, ni, ki, te, zavari, ta, enge, star, 4478, ni, to, go, kaha, ge, sir, ge, le, weekend,
1: special, 10,000.

Eh, asante sana. Gite setai tinda nautene ge tine gima ya jazz. Tulema enane ago tinda nautene gago ite daigo shekse sa maksuma. Kipendi eni otan gite setai ba lwenit. Nautene bo bitu tab raini. Agere ndonyo number two. Kutuge mi teni otan amacha lenjin. Bas, kage isi kagigere ndonyo nautan goron. Ago kaginakte gitin. Eni otan. Ngiamande eni ndonyo nautan number two. Sawa sawa. Ngiamande eni ndonyo number two. Kumi ndonyo nega kikone nega raranga besa. Ago ndonyo na wangina wale iba iba injini yagi nye. Mi ndonyo na ambo school fees. Ndonyo na ambo school fees. Kutu uge number ngapi? Number four. Entu uga anawa number four. Nebo school fees. Mi ten elubu shekisasamu. Cheka njini ini yata. Sawa sawa. Elubu shekisasamu. Cheka njini yata. Kwa gindo kumye. Amache inamsimo ingu ngagi chil gidiyo star 624 hash. Agi wetuge number 4. Nangagisirige le school fees. Changura pe nikye gi agun kwa simo ingu direct.

0: studio. Unang ginyoru tiendo, igeri le imiten indonyo, kuginyoru chige *624# to get number 3. Ko to get noto nebo teta, teta age tugul en yon, ko elibushek pokol. Amangwa le isete, ako inyoru borotet. Lapat nguni, amun amache naweksei, inaweksei, kwenyede tinyoto mboni amun borotet nemi olimbo indonyo, amache igeri le kibaybay nji. Sawa sawa? Kenam lines *624# to get number ngapi? To get number 3. Nanga kisir gele ngombe amache ngewekse kityo ko borotet netinye en yon komangen ane ale inyorchini ano. Mami olda age inyoru ne rahisi. Elibushek pokol che kanamak ko to get number 3.
1: Engonyina this koma mi gine kiame. Noka tokor kwara nit kole ye bese ta na ga tebe bese ni nga ndini.
2: Ehe.
1: Ala gite ni tani le ndinga. Ko wa ita ga lish. Aba ko gwa gi ga me ta ko nyuka le mege ro la la ko nyak ta mamgi. O ga bi ap tinga kyo.
2: O ga be ta loge bi.
1: Ko ta cha bi turungi. Ko nga ta une ti ma en ma jani. La gi sungu ga ni sa gi bar gi go ru jani. Ingel le mama jani cha nge tu bi. Mama ji je tu jana ma ko ma jori na de ne ti.
2: E je me gi li ge.
1: O ga si ngungu jo gi la ge nyit go mi la kwet. Nge yor lo ko ma nge ngele nge ta no go je ta no ga mun ye ti sia je go en tu. Ma ma mi ta ba u ti ne ge le je ta ni ko nge te ti ne. O
3: nge te ti ge ti. O mi te na Chairman Bobby Ketwin at Port Chabile.
4: So many forward here.
5: Title zinapiganiwa. Michuano inabobea. Nikipindi cha lala salama pale magwiji ujitokeza na champions kupatikana. Kuanzia Saudi Pro League, Bundesliga, hadi La Liga. Lipia subscription yako leo usikie pressure, passion na kila game. Kila pass, kila goal, kila dakika ni muhimu. Usikose. Lipia subscription yako leo ujiseti ndani ya game. Lipia subscription kutumia *858# kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719 077 077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, enjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidijitali.
4: Sebastian

0: sawa, hii mogo ni ngo?
1: Anya moski kisune.
0: Ehe.
1: A mogo ni nuropa. Hello.
0: Hello, aga sin testai?
1: A mogo ni ustanu yen mogote.
0: Ehe.
1: A mogo ni testa este su. Chun, siam ngete siento. Comisa nakuru.
0: Ah, asante.
1: Aya, kongoi, si, sebo.
0: Si, chutu in conference.
1: Sawa.
0: Kongoi, asante sana. Hell, imbo conference, aginye, imogo ni ingo, imba kini ingo, ruwane kia mnyaj. Macha agir chita, nga tu maanam jikaron. Sama indete ni ngaroni?
2: Ya mune jama, na salame.
0: Ah, bye bye, kabisa, ya mune nye.
3: Ya bai bai we enji sama ite tai na namba tu kori ya ngare mio
0: ehe
3: ama mo na juru no jwe
0: yes
3: ama na me jite ne gore tan yi ma ta ga ya na ga gore tan yi ku ndi ver ta ga ne ni mi tu ane mo e tu ja fer ag ne tu ja pa mo a ne gore mo mo el boy karo be tu ja
0: ehe
3: a go nyo na ma ya be go wo di Lauren o ma mo go na re o yo sen o ru ne tsala a go nyo no a ngare jo le ru ne tsala a nyo ni ka ne go bare ka mari speed o le ru a bi ne tsala a go nyo le sire jo ndi wa to le ru ne tsala a bi te go lo go tyo te ne di mba kam go mi te di beg la ni ala kwa ju li mba tu ja
0: to go le le nje ne
3: ru ne tsala a ri ba di zinde te ne li mba
0: I'm going to go to the house. Yeno limbo ngaroni kige nengi mchul
4: ya mune ya ufaya
0: aa bye bye kabisa
4: iwa iwa ya kewache yengi mchul nena mabon bichu nena mabon toyo sagane kwa isi kwa nengwari chwe lele aki ake mzoti kienda karuta aweri tani kwa maani unezu kukyo nengwari kena sigen agilari gigen akteni sigen nezi ilikuwa ara ka tame ta no ngri ngi ta ni gure ngi na ti sa ki ste da ngri ngi aro ale ni ki ti aro ale ni ma sha be tu ki jo ba mo uru ne ta la ye ni ka ma sta mu chi be tu ne ni fa ye
0: kongo yi kongo yi mi sin ga sante sana ehe ga le ni ji ne se te no limbo ndonyo to ga ta tu ge ga be sa ge re ni an ji ta no bo 243 ga ji ge vo cha no bo 45,000 319 agere ga jige bigi bigi te ni ato no 150,000 meche chombo 812 agere ga nyor jige eni ato si mo it no 30,000 so ago tinye eni ngoni the stag je chill star 624 hash agi lewen tu get no ato ni ma chee chut ya ta tin tugul ago tugul koen bara tingung bair chinge asiga bit I bai bai nji mama che bet
5: hello ya mune ya
0: blanga ah bai bai ya mune enye
5: acha mke gabisa go ngi fike na bas mika igo na ne
0: ehe
5: na mo kibi go ngi na na bi kristaro de de so do da go de ge I mugu ne so ba mo na so sine muru bu basare to aso staro se action ko go ri ta ga te go ai at ma sa go ta na kuru a mo ali mo mo ka bre a si da le ndi a mo kwa ro de ni ro ta na ne go ngi ge na na se da bas mika igo na
0: gongo ya asante sana discovery man
6: Yamuna je chama ndam ngari.
0: Ah bye bye kabisa yamuna enye.
6: Yiboga bye bye de tu tabra ni kwa bo limba ko ra tere de. Agniya masia de keta ngaba se ko de tsino ton bo mo sem. Au ga ga ta ga za o ni bye bye tu ye ne ba miten yo ton. Agwa go ndo e go ndo chin direct na ton na ton go sinyo muta na tu be. Aga we go ngo ge tsino ton bo mo chama ngo le di go dar ka na ga ne go direct ta. Aba mago gat masia ke aba mago le sabo ten masia de tenga sa ta tu gande tu ko chap ga na so chem ja ang no ga pe jan tu ngutar ti ki ni aba tor kara masia de kyoten jibai mo le bi cha man ra mwa ti ai ga tin gora ne ba mo shi mi ambi unwet le a ke le wan ne a ko ti ro to la